0: So tuba gamba, tuwebelele mu, lunaku lugenda kubera lwa mande no, tugenda kubera wano nga tusumulula, olwali tubadde mu interview je wise, nga tubadde mu nteekateekeyo, okakasa nti abaana baffe mpakaza Kurani mu Uganda, one of its kind, yatandise dda nabagamba, wano tetusubiza, netutatukiriza. Webale nnyo mnyanjo sinzidde okubanga otumbudde ne kikumi sa mukatonyeze mweda Power of Africa Radio, enteekateeka eno ebeera yakola ssente buli lunaku. Dr. Mpima Rafat abeera webuyi buno, omuzirannyo Muhammad Haruna Soza abeera webuyi buli okusobola okubanga ate agikutuusaako, tuba tutunula nga tukuba empenda obaoliawo mu mbeera y'ebyensimbi. Ndoozi otegedde nannyini kirooto n'abakuyambako. Bwe tuba tuzannya chess, bwe tuba tuzannya draft, waliwo empiki ze tuseetula. Empiki ezo tuziseetula ne zituuka n'ekiseera enziikibwa ezimu zi king, abamanyi draft. Empiki ezo tuziseetula ne tutuuka n'ezimu nga tuziyita king, nga zo tezitambula kamukamu nga zibuuka wonna. Empiki si ye ey'amaanyi, eyagiseetudde ye w'amaanyi. Kubanga agiseetula, nsobola okuwayo eppeesa limu olirye nze ne mbuusa asatu ne nkukubaana. Ontegedde bulungi nnyo. So tutegeera nti waliwo alina vision, oba waliwo alina ekirooto ekinene omwekyo kye yatandika, n'abeerako abantu baasembeza bamuyambeko tuukiriza ekirooto ekyo. Abantu bano baba tebamanyi kirooto kino gye kiri, bo bakola mulimu gwabwe nga n'ekigendererwa kufuna kifo mu nteekateeka eno, okubeerawo ebbanga ddene nga bakyatuweereza, oba okufuna akasente ke batwala bafunemu emmere, school fees n'ebirala. Kaakati gw'atuwuliriza, tokyerabira ekyo. Tonenye omwana akuyambako olw'okuba takoze kyateekeddwa kukola, kubanga ye si nannyini kirooto. Y'omulimu gwe kufuna mutwalo gwe, omulimu gwe kumugamba nti munaye weebali. Kye kyokka, bw'onaagwa ng'agenda ewalala, bw'ogwanga agende ewalala, olwa kino kiri ne mu bufumbo. Ojja mukwana ng'olina, bw'ona yaggwalamu agende ewalala, talina budde bw'abaavu naabo n'abakyala bwe batyo. Kale muzikirize mbebalize ddala ababaddeku nga mugitumbudde nkimanyi. Sheikh Marjan, weebali nnyo kubanga enteekateeka ezo zitambuzza bulungi nnyo, weebalire ddala. So ng'ate Sheikh Sofi Mpima, weebali kubanga ku mukutu otumbudde Imarati nsi, omwana nsi ku mukutu wali atumbudde naye, mwebali nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu ebitali mu Kabazi Twaha. Weebali nnyo kubanga kw'oli otumbudde. So ng'ate Mutesasi ya Shafik, Dr. Siriz wa Semirimu, Mariamu Menyani Ndekani, Siza Bamale mwenna abagiwoomerwa, abateekateeka ne bagironzeemu ebinusu ebirungi ennyo. Nsaba wakitiibwa Allah atusaasire olunaku olw'enkya, bw'anaaba atuddiza obulamu mu budde bwe mwenziteekateeka y'emu, tujja kukomawo wano, wamme ebigambo ebirungi tubikembete, so ng'ate ebyo twawukane nabyo bye tuzudde nga wamma bitusuula mu ntata. Munzikirize olwanjerekerezi wano inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga. Wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Y'abaffe abafunye sente bo bayiseewa? Kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emu ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente. Kola sente. Kola sente.
2: Amanya enze Hussein Kadu, omwana enze ya Rayena Magoma, omuvuzi wa Sinotrack, avuga bulungi kukubo, omu buwati, njagala nyo Pal FM.
3: Akadimikale diyo yowe kagwela.
2: Pal FM, itumbu dobula mbwange, mu programs ezenja ulo, buza imamu.
4: No.
2: Waru ne wanu bazuku kakumacha, nga bakatandi kabati.
5: Tulio mkenzo.
2: Entanda banange nze njogerechi ku Pal FM buli kimu gwe kyoyagala okumanya kwongera ku ddiini yo byabufuzi oyina kyotamanyi oyagala gafudde bweruwe ggwanga.

0: النشرة الإخبارية
1: غانوغيما وليري كوبال FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Webali kubira kuchikumi musambu akato nyeze muenda PAL FM ekola liyo muntu wabuli jo ama uli ragisa we mweze nche yoru na korwari rogaba somera mubujuvu ndiseme Arusha Fake Kabazi. Abaduba Allah bakubirizi dua okuyitirize nyo kuongera okutendereza Allah banga liyo nano kumususuta ngaba musukurumia kubintu vyo nebi sigadeo obu baka buna uba wele dua Sheikh Fadhili Aus Kizito nga sinzide mkusaza eswala ya juma kumasijidi jami ya mchivuga Kampala bwatyo na kutila bakiriza bulijo okuyitirize nyo okuogera ku Allah tabaraka wa taala no kumutendereza ngaba sinzira mbitundu byabwe jeba wangalira erono mungeri ye mwasinzide wano na yongero kubiriza abayisilamu okwa uluwe chitibwa Allah tabaraka wa taala mubulamu bwabwe bwonna n'ebikolwa byabwe byonna. Sheikh Kizito Ate ye Sheikh Ishaka Musa Lubowa abudeyo na asaba bakiriza bulijjo okunywerera mu kusinza omutonzi wabwe ewatali kumugatika ko kintu kirala kyonna basobola okuzimba omusingi omulungi ogwenzikiriza eyo buyisiramu.

0: بل الإنسان على نفسه بريوم يوم يوم تماغوي نبي بيوكولا نجو تامبولي لكو بساو وما نبي بيوكولا نيو بانغو لي مسلم نما دارا ومسلم عيني لزاوين بجزو مسلم تان ومسلم عيني لزاوين بجزو كيريزا ومكاب ومسلم تاكو سابا لارا أبيغان دي المسلم من كلم المسلمون باللسانه ويده جبيت ومسلم يا بسلام جباو نغوبي بوي بولو لميروي نمي كونوجي أبو شكد نا حديثو توفو كتزيو مفاميري أبو كبان دي باقوة تزوري مغوري وينو كجارة تمدى مشارة مكوري يكسوكاو adoyo msajyo genzo mwola wangafana na watu nga wali ya amutioni nze wa mwisegeni naa bachara wakuru mwanike kumikono bachara wakuru kutia kuwanga ze siri bawa mu mwanike kumikono bachara wakuru basha Allah bachara wakuru nsawa Allah wawe jana kuwanga mugu mwinkiriza vini mugu mwinkiriza vini ya mchala wange na muwa sabili kuminena nga nchari muto na ye ya tunu waka video kabili kuminena sila wazino ya ngamba wansi wa maso ino kunyongira mahali wansi wa narisi tunuli kakonga siri kaniyanga chiri ya wo otegende hale abachala wakuru Allah basasile beba kuatiri abasajaba mbara vikaburunji jemudu bebaba zimba wange visee singo msaji atani kila muzigo mchala mkuru na aguma usekende abana abasoka babazali yoruchi na mubitoke hende zimu tuwala enakasira abata zikolachi bazali ya mawe gagavu menti ni wamu kube enti harigoze ngo msaji ainasente nyasoro kutu wale chiburi kari Allah abawe abachara wakuru abanyenzi abawe mpira mbujuhu adaba sika niwa babamu namwe bachara watu mwele warunji ademu wenye chitiwa wakuru wanamu otegede wanga bebaba soka mchichi mchisawo jazakum Allahu khaira na adi muslimato extendo cho mchara ino kubanga mchi na muslimu mchara muslimu yaruwa yoyo heyewa yukuruwa Allah na silamu kila dara neja mubu lichukura choneta shirik na wanga sinza Allah ikagwa atongoza atina mugondira na mugondira echoku vini mu'minati nisipende choku vini mu'minati omucharo omuji omukiriza na waduwate geza al-a'malu zahira الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة أميري مجوم موندان يجيو كنغور سيدا توكو باكو سلام كاكو كاكا لتيكا منكورا أو سلام كبو غامبا مسلمات مؤمنات خانتات خانتات واتفونو دتوائي بشتكيزاتي دوام أفا يمونتوا قولي لا الله أبي لزامو سيكا سيرا كامو تائبات ما معنى تائبات ya rujiina ila Allahi daima ya mchala ya wikasira wa guamu nsobi oba akoseza Allah akoze nsobi aniziza Allah subhanahu wa ta'ala yangu wa maangu nataba Allah mkulechi amusanyo waba aniziza bawe yangu wa maangu na mganso nemu ni waba chala nga taina sori mkama osege denga yefula nyomu gezi ayagara nyoku bachita batia ayagala nyo kuwanyi sidi gambo waine wachita okulizo ninga orofu wanti ya suma nyo kusingo mtaji kaja wata agala vya okulizo ninga jasa waya gati ya wachimunso nyua nevyo nafe tulibantu bakulu we can sit and talk weyo gezo uruzungo runjo utabi agala alonu ya kuru omukazi omutaji anga ainamu akantu kukwe kuruntaza hati vivyo na we can sit and talk wichi ndi mtu mkuru nange mbalamu ama gezi agotume nyekanyo samara izi ngembozi yona amsori mkulachi Olumarusi dike toyogera kirala nsonywa nagudde mu nsobi senyo Olumarusi dike ayomba ayomba ayomba ayomba ayomba olumara ajja kuterera yekka naye tumuddamu bigambo bingi oba musheedi basiramu na kadi taibatun bebakyala yarujiina ila llahi daiman abakoze ensobi adda mangu eryani eri allah subhanahu wataala nabyoa nti iza aznaba alabd singa omuddu akola ezambi thumma tawadda faasbaga alwudua naafuna wuzu naagitereeza bulungi fasalla rakaatain naasalayo rakameka rakabbiri thumma qaala allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli nogamba ai allah ndyazamanyiza omwoyo gwange nsonyiwa illa ghafara lahu katonda amukola ki amusonyiwa gwe ezambi yonna lyokolanga funa wuzu yo rakameka rakabbiri oluvanyuma ogambye ai allah ngudde mu nsobi nsonyi tugenda disigaza katonda agenda kukola ki agenda kuba nti akusonyiwa abidaatun ekitende ekyokuna abidaatun abakyala abasinze nyani allah subhanahu wataala kathiratu libada bakola nnyo ibada assala wazikiri wa qiraati lquran basaala nnyo basoma nnyo quran bakola nnyo azkar bebaita ba abidaat basaala nnyo basiiba nnyo basoma nnyo qurani bakola nnyo ki azkar ekisembirayo ddala saihatun ma maana saihatun ai saimatun abakyala nga basiibi olwokuna n'olwemande ennaku enjeru aha saumu daud asiiba leero enkya naalya lwakuba okusiiba kw'omukyala okwa sunna kuyimiridde nnyo ku kiragiro kyani ky'omwami wo omwami wo osooka mubuuza nti nsiibe oba otegedde wakukkiriza khalas n'oba wasiibye sunna n'akomawo ngayagala kusiibulula tolemerako tolemezaamu kkiriza buki tomugaa wala ekisiibo kyange kigenda kufa nedda kino kyatteekwa ate kino kya sunna kadi ku sunna netteeka kikyetukulembeza otira ku sunna netteeka ki ekikulembera otteeka kadi okubeera n'omwami wo kyatteekwa ate okusiiba olunaku lwokuna oba olwemande kyaki kya sunna obitegedde nam mubufunze ebyo ebitendo ebyayogerwa eby'omukyalo omuki omulongoofu saba allah abeere nga atulongoosa ffenna ffenna alongoose abaami baffe bafuuke abalungi gye tuli basiraamu wabeere olina bbaawo nga olaba nti tokyamutegeera bulungi takyakulabirira bulungi takyakulabawo embeera ze zakyuka tolowooleza mu kumuloga ekizibu tokyongerako kiki omuliro tebaguzikiza namuki namuliro oba mukitegedde ekintu kiri kimu wastaiinu bisabri wassala mweyambisa obugumiikiriza n'okusaala omuntu alina rakabbiri tasikira alemererwa mu nsi eni oyo allah gweyogera naye yeyatonda omusajja oyo wabanga katonda asobola okulungamya omulasita abadde attana abantu n'amuleeta mu muzikiri n'asalya ku layini esooka oluusi n'asoma n'eddiini n'afuuka sheekha olooza allah tasobola tereza bbaawo tasobola kati emitima gyaffe giri mikono gyani gya allah allah asobola omufuula omusajja asinga obulungi mu nsi eno gyoro naye olina yitiriza kusabaani allah subhanahu wataala ekyokubiri obutakkaanya wakati wo n'omusajja ate tekikuleetera butatuukiriza buvunanyizibwa bwo gyali ebyagamba addi l amaana ila man amanaka wala takun man khaanaka tuusa obwesigwa eyo yakulisize tokumpanya akukumpanyiza omusajja akulyaza amaanyiza ate gwe tomulyaza amaanyi neera zensonga zennyini z'olaga allah ng'omusaba ai allah omusajja ono nkola buli kimu ndimuwulize gyali kino nekino nekyo naye andyaza amaanyi allah muluŋŋama naye kati olwedde naawe oli mulyaza amaanyi gyali kali ogenda kwimira otya mu maaso ga allah omwere ng'omusaba oba mutegedde naamu ekisembayo wadde nga abasajja tebalina sabur ekisembayo nkimanyike ekyamakagenda okunga wali kimusalira musalire walisha mwamukime swala u musalire mugende te wali wabikeka bano wachara wa matuli mubatereza wabukune mirembe nye mwuri mtu sumba musalire hao cheche ateseza we mikeka ale musalire hao chef eh na mwuri saka le mituwe vichu haliwa siramu eti echidara eyo nsonga yakubi nsonga soka olabanga bawo tocha mutegera muteke mikono jani ja Allah Allah yisere bisinga bila kusaidi ntufu chegede Allah tawagira buli azamanya ngwe muteke maso ga Allah omusabire ko ewani wanga bamu abami bamwe bachuka nenga babaloze bulozi ndiyo omusabu yanyumiza tata wabu yali musajja mulungi nyeri mama wabu naye alina omukazi weya pakinga nga emotoka mukazi yegomba omusajja oyo n'amuloga omusajja nayagala omukazi oyo naye okuva kuolwo omusajja yakyuka n'asenguka n'ewaka nga kimala myaka nga tagenda naye nga si wake weyali kali bakyala bannammwe abalala asobola okuloga bbaawo ng'alaba enkolagana gye mulina nnungi musajja ali providing protecting buli kimu omusajja kyalina okukola ng'akikola oli ekkubo lyakozesa n'abaako byamuwa kati muteke mudwayi Allah wabaawo abamukyusa wabaawo abamuloga wabaawo abatukuba ekiiso mu maka gaffe nga kyekireese ebizibu Allah kiggyewo eyo edduwa togyerabira ekyokubiri omusajja waba akulyaza amaanyi ate gwe tomukola ki tomulyaza amaanyi gwe sigala ng'otuukiriza buvunaanyizibwawo emmere gimuwe mu budde ne waba akonyeeko gwe kkiriza kubanga bbaawo okyali mumikono gye oba mukitegedde ekyokusatu obusungu oba enjawukana eziri wakati wo ne bbaawo toziyingizangamu baana bo eno sadi pati yejja buzzi lwa kusinkana kwammwe naye temanyi gye mwakwataganira sikikolwa kya bugunjufu kutuuza mwana muto wa P5 olaliga omugamba ebigambo by'abantu ba myaka asatu tata wuuyo akole kino sikyoli mu muzimbamu lwaki ozimba omuntu asobola n'okutta omuntu kuba mulimu abaana nga ajjula ng'asobesanga taata ye n'amufumita naye nga bigambo bya maama alemu abasinga okibeera nti naye abasajja tebatera osirika abasajja tatera kwogera ekyeyo omusajja kizibu omusa nga atuliza mwana we amunyumiza ku maama we nga we yali maama we yakolanga kino kizibu naye ate mumukikola ki ali Allah agamba wala yajirimannakum shanaanu qaumin ala anla taadilu okunyiiga n'obusungu we mulina ku bantu abalala webaleetera okuba nti temuli benkanya gye bakola ki gye bali kale ebyabawukanya byali byammwe ng'abafumbo abaana bano tubaawula ku taata waabwe osegedde kiruma mu nsi okuba ng'olina kitaawo nga teyafa naye nga tomumanyi mumumbuulire golaba kinyuma nga taatawo gy'ali simufu nti bakulaga amalaalo ge naye olw'obutakkaanya bwe mwafuna n'okuleka omwana nga toyagala n'asembere ekitaawo ojjukira nti waliwo akaseera nga mwali mwagalana ng'omuyita switi omuyita hani omuyita bebi otyaka akaseera tokajjukira kati musobola okuteekawo entegeeragana ntegedde abaana nga basobola okulaba ku taata waabwe wadde sisi yabeera nabo omwana n'akimanya nti mu nsi ayina yaani naye kati ensobi enda gyemukola muddira omusajja owookubiri g'ofunye ate g'olaga abaana nti ono ono ye taata obusiraamu si kituufu kubanga obuzibu wetusanze mu kufumbiza omwana omuwala ng'ageze taata ono owookubiri yamuweeredde paka yunivasity ayife bayimaamu we batuleeta omufumbiza tubuuza taata waaliwa amugaba osegedde tuba twagala taata we yamuzaala si taata waamukuzizza twagala taata we gwe bayita taata we mu busiraamu bwe yava mu ntumbwe ze ali omwana bamugamba genda otegeeze kitaawo nti ogenda kufumbira agaa si kitano kiti yali ankoledde mu bulamu wadde n'okungulya nnika ebyo byonna mwe ababigamba abaana neeyo distance gye muteekawo n'atuuka okufumbirwa nga tasobola nagamba taata waamuzaala nti ngenda kukola ki ng'ate yalina omugaba mu busiraamu Kani ramari zanga wako jinsobio no tata wo kubiri ya mugabi ya ufumbo bufu na chita wo mutufu jani hadiso nzenira kaida ya ngeri wetu weba kwa kuwasa mukazi nga ina abana mwasa na abana be na yati mugambe chigambo chimunti ya wabana balageta hata wawo mutufu kwa ina bila wangi na hivara gani chitufu nizo kukuza nyao gata hata na hisi njaba kwa lati balageti tawe ntijari hadiso abachara tuberinga tutele na tuwa Allah subhanahu wa ta'ala ayongero tulongo seza makaga fe yone birimwe birumira ufumba burumira Allah bitugirewo abebiso abatatu agaliza abenge abarogo Allah bateke wala naam subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walwa ina chabuza naam abateste sibariwo eh abateste arwa ajati na ibuzo odoza mubiwandike ndiye kuwe ligendo singa nisome speedy speedy kubi anu kule shao na mawayagaro kubuza wandika omu kumwa waitemu abikungani na na walio shekho mwela gendo someso waa nza senge ade na shekhe gwenda vya zao hawa mwle meseza ok na kwa jogenze Allah kule mbele ya Rabu na amina na nani tisembayo tisembayo na hivyo bie mbaso meza mwitegede ya jeje tisingo kukuru na kajinsa nisa mwiliba wandi zemamo wange ya sila mkabu sila muse yale mkatuli hala wange ya musila mwa na muingiza enda kasira maina kasira kufadanga wako lati ya basoma enda sanga kwa kubitabu vienga ya wandi kangeda nga ya wandi kanga kode tine shekha someseza na umusoma mubu exercise buko wabweda wabudgeti hadichansa nyusa nema nyane basi kabisara bako nema nyane wibaso nesu hadiso chikula choku wandika chirundi habana wame badja kumanyanti maali badjumbize maali basomi badarasa na lete hivyo vimara lete hivyo vimara wandi sebi mara haja chukula ngani motasiba eh remember nandi kumizi chukula ngani eh wali mba masjid ya uko langani to ina ako chifo volunteer
1: na ina nuka chifo ka jamiati
0: aha
1: na
0: ya wa yeka yanje ya wana ena kase
1: ena
0: kase eh mashallah
1: siku ita nuka chifo ya waka chifo ka wachara
0: alhamdulillah alhamdulillah tegwa jatiani
1: Joelia
0: Nasaka.
1: Nasaka.
0: Komuria Saka.
1: Sei, waliwo
0: nyanyo
1: kuandika.
0: Mm, chimuandike, chimuandike. Chimuandike. Alhamdulillah. Kona gamba. Singa tata. Abanga atamanyidwa jali. Emyaka jonna. Kono tata woku bita mugaba. Natamba nyidwa jari yabura na yabura ye eh? Allah mutake chindu chino chito chari inga basiramu kubanga ogamba kari singa ya fani wanda gawe wa muziku na na basiramu mkugawo mchara kule vaitaba awulia abantu abalina obuvunaanyizibwa balina kuba abasajja eri omukyalo nabyagaa nti la nikaha illa biwalini washahidai adil obufumbo tebuba butuufu okugjako nga waliwo waliyo agaba n'abajulizi bameka babiri kali ba auliya abagaba be bano singa taata tabeerawo taata akuzaala tubende wa jjajja omusajja kubanga aljaddu bimanzilati lab jjajja omusajja jjajja azaala taatawo mu busiraamu akolanga taatawo yabula n'abeewaabwe tekisoboka mpozi nga obufumbo bwaliwa okyegedde naye bubanga tebwali webuti nga bwali webuti kiriza bajja mu famire nezimanyagana ate oyinza okugamba nti yabula n'abeewaabwe babula batya kyogamba ku mbaga baani abaaliko oba munsegedde kati so bino byewammanga byetugobeera mu kugaba omukazi mu byuliri taata akuzaala oyo yasooka amaanyi gonna yagayina oyo wabanga ataliiwo jjajja omuti omusajja kubanga oyo atuula mu ntebe ya taata bulungi nnyo olaba ne mukusika singa taata waba yafa jjajja omusajja nga waali ajja taata kyeyanditutte jjajja yakikolaki kali muntu munene nnyo mu bulamu bwe waba taliiwo muganda wa taatawo gwe bazaala ne taatawo waba taliiwo muganda wo gwe bayita muko waba taliiwo mutabani wo gwozaala oyinza okuba wafumbirwako n'ozaala omwana namba mu bufumbo bwa halaali mu bufumbo bwaki kali mutabani wo oyo asobola okujja n'agaba maama we naye alina okuba nga ategeera bulungi okyegedde na singa obuli bwa ddala abakugaba omukulembeze w'obusiraamu yakugaba yafuuka waliyo obitegedde kali eyo kyeyini gye tukola ki gwetutambulirako na assalaamu alaikum sheikh ku shiriki n'okutta kiki ekisinga obubi anti nze airatha kirdan kugatta ku allah gonna mazambi manene gonna mazambi maki kubanga nabbi yagamba uliriza ijtanibu assabu lmubiqat mwewale amazambi musanvu agazikiriza qalu wama hunna ya rasulallah ne bamubuuza gegaluwa qala ashirku billah nasoka namenye eryaki wasihiri obulogo wakatlu nafsi n'okutta omuki omuntu kati otunulira oda nabbi gyeyagateekamu shiriki lyakolaki lyakulembera kati shiriki akaafuwaza omuntu nera waafa nga mushiriki agenda beera muliro abadan taligufuluma naye ati omuntu asse omuntu takaafuwala abamusiraamu omwononere nera waatuuka yaumu alqiyama tahta mashiati llah agenda kuba wansi w'okwagala kwa allah inshaa ghafara lahu aliyagala alimusonyiwa wa inshaa azabahu aliyagala alimubonereza naye ajja mmala ave mu muki omuliro kati okutta ne shiriki ki ekisinga obunene shiriki kati so naddala mu abakyala mukola nnyo shiriki omusajja waafa neweezizika akapaleke ate toyogera nga tonnabakezizika tovaamu mwasi kikirizibwa okutta omuzadde nga waali nti ndi mulekwa okufuna basale kikirizibwa omuntu okutta omuzadde we nga waali naye nga anoonya ki anoonya basale subhanallah basiramu ekisookera ddala kirimu obulyazaamaanya bwa mirundi ebiri obulyazaamaanya obusooka okutta kitaawo nga gyali nera n'amala akiwulira nti wamutta mu nsi eno simanyi oba asanyuka ekyokubiri obulyazaamaanya obulimu nti ogenda kufuna basale etaliiyo ogenda kukola obulyazaamaanya basale zino baba bazigabidde baana bamulekwa ate ggwe toli muki toli mulekwa Aliyo ilimu jogendo soma wabi wagendo kuso mesa togenda bifu na mubarak. Chiga sacho okubira engineer nengwa ovuga boda. Okubira lawyer nenga okola mirimu mirala atenga tejiri muna senti. Kadisho chikola chaburia zamani. Tata si musilamu. Mwalawe afunye omwami omusilamu. Tata aganye omwami omusilamu awania mugaba. Yeye kadi edo chido changu nyo. Tome nye kanata ata gende wa imam. Gende wani? Gende wa imam. Wanga tata ata kuina kogu inza mkuga bawa. Wamu se gende? Na mugenda ugenzi wa imam na afu gawa. Singoba, hata taina yu baganda venga basilamu. Banea wabogela. Ajati. Chi. Mkwe daraso jimarili. Ate obuko bugenda kuko ate. Bari manyoro ti obuko. Kadi singa mbano no mwana ya si wabwe nze nayenga twaya ukana no mwami nayenga omwami tayagala kumanya bifa ku mwana. Nawe kati nyiza kolancha. Tuja tegeza. Singa mba no mwana nga si wabwe, nga si wabani. Nga si wabwe nzi. Nanti katobu zivo nzi agirese no mabega. Na nga tuwaya ukana no mwami. Nengo mwami tagara kumanya. Ifakuchi? Ifaku mwana we. Hade ingenda kola ancha. Neno mwabile wa Shekhe Bosa. Zero mwabile wani amuyite echegede nera basi amusabe nyo Allah kazi kote kazi kote zige nda kujja aja tasoma kubanga edibozi ligenda uri kika walinga bali kodinga echegede liga wali uri kamwe edibozi adenga mchana na wadu gamba chaje. Abu, kare ngira kidamu cyabo. Basilam, bade baga musabire Allah kazi koti zije. Ede teka bali singa twina koti za bakav. Ni musajja yenda agenda kutera mulayini. Na, kuchi manyi ndo buna inzi babo kabira omwana kwa musajja. Wa single mothers babo nabona. Nenga abasajja bananyini bana je bali muchi. Mwonsinga atewe ya gana. Hadiso awabasajia koti zobu sila mzijia basi ba. Obazi bakake chifuba debi wala biya wana wawo. Hati oyo mutwale waseka bosa amuiti. Na mwona gamba chef. Mze mbuza singa banga nino musajia. Yakimu silamu. Enamufu nila. Aina dini. Menta andiko kusoma darasa. Kati, ge agamba nti nina edini. Mkola antia. Sezo cha wangara na esi mchichi. Si mchiramu. Kutuba mudarasa ene kawunge zigendo sibe bibyo. Olimyeze wa mwe. Naam. Omusajja, naam. Omusajja dali mchiramu tewa musaba taraka. Tokili zibwa kubira na ye. Naam, chiri haramu kubira na ye. Achegede, wala tunkihu al-mushrikina hata yu'minu. Temufumbi wa basajja wa taliba silamu, mpaka gawakiriza Allah. Achegede, mshimbanyi, hadisa wazino kote gede. Wahu nadamu wangalana hile yo genofune misaha. Yeno siwe bibio kumakaribi. Olinyeze wa mwewusi ya. Ogeende, tomusaba na taraka, kuwanga taraka wajisiba mshi. Omugambi wona silamu kanja kudda. Wado silamu si, hadha tirafu baini wa baini. Kwa ukanye, tuli damu kuhusu minkana. Kwa silamu, ezo kese ziwezi, zile nyomba wala bakso, wefu mbita bataja watari wachi. Na yo woka kanyizobu silamu. Silamu, wino kubira wabdutiba ubira wachi. Echoku vili wabachara, yemua wazara, abantu nebaya la monsi. Harigolimu kuzari ya musaji atari musilamu, olimu kwaza bakita. Rukaiya, Sumaiya. Singa wazadeo wakura weba, singa wasangi wangu olimu silamu. Haliso yovayo. Allah jakuti rawoti. Awufunu miro. Mantara kasei alillah. Singomu ntuareke chintu kurwani. Wa Allah awabahu khairan minu. Allah mchusi zamo yisingobu lumu. Obochi kuzekuruwa Allah. Ngononya kusinisa Allah. Allah jia kutila obochi. Akuwa msajyo msilamu. Lewa wanga lire doku silamu kakala. Asilamu ke musikaringa murimu niya. Wa musegede. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edagala ilitundwa mbu muonya. Muonya shiriki, liye litia. Daga chere li waita muonya shiriki. Eh? Edo sirimanyi, na ye nabi ya gamba, tadawa wa ibada Allah, wadua Allah mwijia njabi. Na ye wala tadawa wa bil muharram, mke mwijia njabi sachi, haram. Banga li malange daga la chere li haram, kili zubo kukola ki, ukojia njaba na lukati, edo sirimanyi muonya shiriki, sirimanyi daga la chere. Naam, Sheikh onawandi sibwate, Sheikh, salamu alaikum. Mbuza singo musajja, asimo mwana wange. O musajja na mpereza sinja nzikirize, nzikirizo zikwata, ngativanaba wa nzikirizibwa okwata sente hizo. Sheza, ngativanaba wawai. Basila, wabanga yajja mu makaga mu. Na yogereza muwarawo. Nera nemukiriza anti agenda muwasa. Uyo yuwa wilawo wikiriza. Ama wabamu kwa nabukuwa nyingata janga umakaa. Umogereza kogereza kwa sharia. Ezo sende ziba haramu. Mwishegede. Nganzi jamakago. Nenga njagala muwarawo. Nemungamba tukukiriza niranga mumanyi. Ntono ya agendo kuwasa shadia. Asaidi katebira bo byempande muwala obira halali byenkuwa denga omuzadde ibachi kwango ready faipo jendi mu ekolachi emanyiki dwe official naye ali kubuzibu yoyo nga bilieno byankukutu mambo kukuta ne muwala otaka taina chakolachi kwanga tata ino kubanga yakirizo musajjo kubanga ya mugabu ya gaba muwala ne mukukutu lieno mukukuta mukukuta wate bina kuka halali. Salamu alaikum, Sheikh Singa omusajja akulumiriza nti oli mushiriku. Nga gwe we akasa nti omukola shiriki. Alamu watia maso za awe. Salamu, ewalio omukati wahula muchi? Mwendo. Ima bota ambula na woba shiriku. Mikuwa nojo. Nga mishi? Mushiriku. Adika seya kulabandishi gurufu cha mama Amina, mama Yudaya, mama Sura. Na wakui iba mindi, automatically nao oba tuina ngeri George Prati. George wana mkati, you have to prove him, but it are proving. Minomu proving anti tolichi. Toli mushiriku, waje mikwano no jesu lako. Ochegende. Na, ateta ata waba mushiriku. Is it okay for the imam to give you away with permission of your dad? Tata nizo kwanga mushiriku nenga baganda be siba shiriku. Oshegede? Baganda be. Obaba brothers ibo. Ndaba gambela inize. Najiba wade gogobe ila mitendela. Kasagu nogufa ngogenda kukumeka. Oino tunuyeje mitendela. Ogwa imamu gweguko lachi. Weguse mbae. Orugoye orweru. Luri haramu kumuchara. Teruri haramu. Na ya chobu nchala kubilizi woku ambalo rugoye nga rugoye terulichi, terusha uti nga. Ocheke dekubanga rugoye uwe rumulaga mangu mubanga. Kali awachala wabo sahaba bayambala nga nyingwe za bulaka. Chechambalo chaba chala bakiri. Na. Assalamu alaikum. Omwana wa haram. Aniamu gaba. Omwana wa haram. Aniamu gaba. Baba ni baganda be. Baba la labi wazara musaji wa halal. Baganda baba li nziba mugaba. Unzo wanga wa chaka rango limu wala. No zaro mwanoi. Hati orofa njumano ufuno musaji ni baba wakati. Ababa na baba baganda be. Sige di. Hati oma mu mule nzi ya mugaba. Na. Eh? Wanji? Eh. Ngomwana wanji. Nga wa haram. Sicho tegezaje. Ngomusajja sawo wa mukazi. Nenzaro omwana. Nanti omwana wa haram tebamuzze eri musajja. Yunsabu ila ummihi. Omwana wa haram aba mwana wa mama. Hali obusiramu. Obusiramu bwabonereza omusajja ne bumuggyako omwana. Kibonerezo gyakolaki? Kituufu aba mwana wange nga nze amuzadde naye mu shariya taba wange. Kibola nga wenfata nsikira. Yesu ekyo kibonerezo baakiwa basajja. Hali omukazi yaguluba n'omugugu ogwo. Asi yamanya gyamugaba. Ng'afumbirwa. Nani ngambe ndio mchala hizo baya damu na afumbiro msaje wa halali. Nani nazara bana abalinzi. Ari abana aba Uganda boyo mwana. Beba mugaba. Osegede. Aje ni soko mumpere yo mutwara. Soko mumpere yo mutwara. An challenge nze nyo. Eh? Soko mumpere yo mutwara muve mu ebyo abasi musilamu. Soko mumpere aje. Aje leja kamura mwa katunda. Allah huwe baraka. Awandi katetua gara Quran's question. Soko wandike. Soko wandike. Kuduna kilize uzo webicho. Daru stigenda kugwa. Assalamu alaikum. Singo muami. Mbasi cha muuliza. Okumara omwaka. Nganasa. Nganamasi mutachaga kwata. Mbannina kola ntya sina muntu mulala yenna gwe mmanyi saidiye ng'ate waliwo nayomba bonna ng'ate waliwo ng'ate waliwo na luyombo lwonna kyezo omusajja yakeera lumu n'akola ki n'anoba ng'ate waliwo luyombo lwonna. Na ayinza okubanga gye yagenda eyo bamukwata ne bamusiba bino bye bakwata abantu ng'ali kitalya nga temumanyanga nti ali eyo ayinza okuba yafa ne banoonya abantu be ne bakola ki ne babula alina agenda wa kaabwe omukulembeze w'obusiraamu kaabwe yaiseeka bosa ku Supreme Council yalina obuyinza obusazaamu obufumbo bwamu awandiika n'abusazaamu noba nga tokyali mukyala w'oyo mwana osegedde nam kadi kaabu yabimaliriza ebyo byonna sheikh singa omukyala ayina bbaawe nga yagaana okusaala akola atya omusajja atasaala nga yagaanira ddala okusaala oyo akaakuwala oyawukana naye osegedde العهد الذي بيننا بينهم الصلاه انجاوا لدي وقتي وا بسلام نا باتلي بسلام الصلاه من تركها فقد كفر عليك الصلاه باخذتي ادي وغوري ناي دي مسلام دمو مغامبا صالي اونيلا او مغامبا انت ووتا صالا غيندا غيندا اوموي ووني واري ميراكو رمانا او قاتي بيبيو فرومي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ My husband has spent 5 years abroad, going to 6 years now. Alhamdulillah, he provides me everything, and communication is so good, but it's too much. Sheikh, He doesn't talk about coming back yet. Should I still keep waiting for him? Because I love him. Mashallah. Yagenda kunoonya sente musajja wattu muve mu mbeera embi naye ate emyaka gikola ki omutuuze wa wansi abanja ate toyagala kuyenda toyagala kwenda okola otya basiraamu nasomesaako omusomo ogwo abasajja abalwawo okudda ewaka kya mirundi ebiri mulimu abasajja nga waali mu Uganda naye nga akomawo saawa musanvu ye buli kaseera zakomawo ali naakubuduka saawa mwenda oba kumi hali abasajja ye batyo nabasomesaako be mulimu n'abalala abagenda abroad ekituufu ky'omusajja ono waaba atya Allah ng'alabira ddala empapula ziganya ali myaka mukaaga aleme kufuuka kikeme eri omukyalo ategedde imma amute omukyala afuna omusajja omulala tekigaana kuba nti omuntu abadde mukyalawo nemwawukana mu mbeera nosigange omuprovidinga olw'abaana be mulina oba omukyala agumiikiriza asibe daawuda asibe leero enkya asibulukuke asibe leero paka waanaalinda omwami naye obuzibu nti tewali ki tewali ssuubi kati so ekyo kibeere kuntegeeragana wakati wamwe abameka omwenye naye taata gundi ekituufu kyo buli kimu okimpa naye mbanga kiri osuubira ate empapula zikyaganya ate empapula mbadde nsaba nneme kukwenda mu makaago kubanga obwetaavu mbukola ki osobola osigala ng'olabirira abaana baffe naye nze kanfune omwana sigala ng'obalabira kubanga baana bwe kanfune omuki nange tesigana kuba nti oba ofunyeyo so okumpaayo kubanga tetwawukanye mu bubi ebbanga ddene ate ekibi ekiri ekiriwo ndiye gyali asobola okuwasa ate gweno gyoli tosobola kukola ki kati kyekimeekiga equation okuba nti tetegerekeka ate balancing oba musegedde aliso omutuule ku mmeeza mukaanye naye togeza n'oyendera mu maka g'omuki g'omusajja musegedde naw ebibuuzo biweddeyo mpozi ekyajja tiyabuuzizza ku mimwa temuleeta birala kino kyekisembeyo banna sheikh omwami mbu in court yazaalibwa n'ettimba bino bibooziboozi naawe yazaalibwa n'ettimba sheikh abunajiba yakisomesa sheikh adamusini yalaga mu muntu tasobola zaalibwa namuki namusota ekyokubiri mu mbeera y'obusawo bakinonyereza nga nabaana y'omukazi tesobola baamu musota abasawo bo mu nsomesa bwe yekiki baga nabaanayo katonda yo gyeyagikolamu tesobola baamu musota kalawo bonna bonna abagamba yazaalibwa n'omusota gaba abantu bashiriku otegedde abantu baki bashiriku nga balina ekisota kyabwe kitambudde mu famire okumala akaseera kali mukisiba mu famire eyo nga balina kugamba nti bakizaala buki buzaazi bwe yazaalibwa n'omusota timba musiraamu naye famire ye emusosola nti mwana wa bisiraami omulongo nga omulongo we kimba mbu yafa ndozo olaba owuli emboozi nti batekawo embeera etakwatagana nti omulongo we timba yakola ki omwana oyo famire ye yamugamba mbu nebasala allah takkiriza salaze kuba wa bisiraami omwana oyo akola atya ekisooka ya ddala asooka kyejjemu tazaalibwangako na musota ekyo si kito ekyokubiri asale swalaze asabe busabi allah swaze abantu abo okubalaga nti si wabisiraamu oba mukitegedde aye allah ngabiira obaswaze ababadde balandi wabisiraamu babeerenga ebigambo byabwe bibasikalira ku mimwa alaikumusalaam omukyala aha nagamba atya asi yayabeera ne firawuni na nandi sharu man qablana sharu lana idha wafaqa sharu'na sharia ya baso kibla sharia ya sisi ngi kwa jamii ya alifu nzaleta bya Musa mu bya Muhammad ta ayogomwe woni wado mwezo wotada muku sara ngenda ari wallahi ustegezi nera watasara okwate bintu byo njara mu manye kino ebyozo byo nabyo natobiteka ku masaji okubera ku successful mu nsi musajjo ari abasinga barwa wo kusara we kibandi tazeho nga kitufu ngaloza nti watali musajjo nedda waliwo before nga takola ki watali sara wo ubono nyakusimisa Allah khalas olumalu gambe Allah nsazeho ku ruoki kikoze ku ruoki naye nkusaba onterewo obufulumi mushegedde muwoninge otaddamu kusaala nkuwadde omwezi ogwo ngenda sira ebyange nyina ate abaana ate abaana abaana bamulekere abo abaana babe naye engeri gyatasaala genda nabo ayinza obutayigiriza obutakola ki genda nabo kadiseka nkoze ntya mu nsi Allah ajja kutemera amaki amako mubiri abakyala abakkiriza nga abakyala abakulembera ng'oyimirira ku kigambo kyo bwe kiba nga kirimu okusimisa Allah musegedde nam ekisembayo ajja kyabuuziza nti obusajja abaseeka abamu naye nze kisuubira nti oyo aba sheefu nti wakusiima agamba leetayo abantu bo abajulizi leetayo abajulizi naye naleetayo abajulizi be neyeewoowa kira nina sheekhe gwe mmanyi yeewoowa yenyini yeekola ki yeewoowa nga ye naye nze mu bitabo bye tusoma ebya sharia simanyiyo kanyomera omusajja nga yeewoowa tesikimanyiyo kubanga Allah ndi fankihuhunna biizini mubawasenga mufunye olukusa eri abantu baabo la nikaha illa biwali teri bufumbo obutuufu oyo awali wakukola ki omusajja bamuwa buwi si yeyeekola ki aliseeka yeewoowa oyo si sheekhe oluvannyuma wafunawo obitagenze bulungi omusajja ng'anoba sheekhe ng'akola ki ekyo kyokka kyokka ekyokwewoowa kabonero jasibe wakalaba akaali kalaga nti oyo omuyaaye gwogenze naye naye singa walengererawo wandibadde wamubuuka dda kale omusajja teyeewoowa obujjako mu masala basiraamu ogerao mumazahabu g'abashiya abashiya be bakiyina ekyo omushiya yeetabira na waliyi omukyala kasa omusiima omuwawimahale nga mukkanya obufumbo bugera kuba bwa myaka ebiri ate n'amahale tegaliiko kinene omusajja yasalawo ngenda kuwa essaawa eno ngenda kuwa entende tegedde galubindi lisobola okukola ng'amahale nera ebbanga eriggwako ng'obufumbo sikulabangako tondabangako ali imoyo omusajja ayinza okuba nga yalina mushiya natukola ki natumanyi saba Allah abere nga atulungamya fenna نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أمان جازك يا رحمك
2: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano endabika y'ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukkakkamu eri olususulu ng'ataali mwaka wookenni mwakalungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa
3: obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo ye obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo Ebisawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba, n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire, era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 2 7.
4: Wakati nga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Pal of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
5: Pal FM ku 15
4: nga tukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pal FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa Pal FM Schools Quran Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosubwa okuwulira essomero lyo libinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi abaamaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa Pal FM Schools Quran Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga wuulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited.
6: Muzayi nkutwaleko jenda ga manyiyo simanyi jenda ga
7: chichi muzayi mutawana achi
6: mwana wangi ngeenda ku Nibra
7: ogamba Nibras Islamic chenka nero otuse
8: Nibras Islamic Secondary School diyo somero lyobusiraamu elisa

0: bwengula katugeze primo service ya mtwalo 12 gwate gwe wandiaga dogule prado oba mpenkoni ya bukadde bubiri kati gwe olina kupimamu nomanya nze ngwawa
1: ogwawa
0: so si oli buli omuntu buli twabera ne sente ngo ine sente munsawo Paulo ngogenze muduko okugula ekintu jukira nti oli gogenze okugulako ekintu alindiridde sente
1: I know zikujako
0: kastobera nazo ya kutunula nakubala namanya nti ona aina sente ate ye mwete lwatu kidde wano mwete futevo zinjako kati yaja kusala amagezi gonno kulaba nti sente ezo zisasanya naye nawe ino kuba mugezi nga mukalaba kalaba umanyi nti sente zino zingendo fulume kube ye aja kutwala aja kusoka akulage aja kulaga primo akulage prado agambe ino mwero kanunji nyo ino nunji nyo
1: chetofu
0: nyo ita tenu nga wajiguze eduka ikula chino gula subaru gule no gula primo gula honda aja kulage mwero kazona
1: nebikebi njawu
0: chovola ba abuli agendo gule mwero kangu vade tu gulanga kwa mwotoka ubatu beiranga kona mwotoka Nonyo mkugu
1: kwesiga
0: kibedede kwesiga nonya wandawa nonya jaja wandaka
1: kitufu
0: akunonyeze akubulira akuitire mko ebintu ebikwatagana ne motoka
1: nimwe abasirikanga yakala bako surprise munabenga alese chuma kingi
0: atalese chanja uro chitafanana na ziri
1: chabulijo
0: gatsichabulijo
1: kitufu
0: nyare chichabu ichitali chabulijo okusinzira ku gwe ogendo chikwata mu nga mwana watu waliwo mwami muchala gwemanyi ya gula hamuvi ojimanyi hama tu najite kama mafuta mitwala 5 ni jula navuga agenda kutuke Masaka nga bamuga nga gamba tudayo agenda kula gauge nga 0
1: Ngagaweddemu
0: mitwala 5 ngatai nakuteka kama mitwala 5 emirala bweyadde Kampala ngate yali amanyidde okuvuga ka primo nga ndoza ngate kama mitwala nge 5
1: bambi
0: bweyadde Kampala tiyadda mu jivuga
1: yagala kakade kamu ugende Masaka
0: iye omanyi banange ekisinga okunywa okulya sente ku motoka nge mafuta mafuta kuba tusobola kugula motoka nga tolina sente zigenda jigulira mafuta ate motoka nga bwetwala ba wiki eri nti emotoka erimu emitendera kintu tekikyali kyakwejalabya kintu kiringanga bwewetaaga kalamu kuwandiika kiringa tulu kiringanga omwana bwagenda mu ssomero kuba gwe Paulo okola wano naye wade tutambulira ku buda naye moroka nawe kyetaago gy'oli kuba oyinza okuzuukuka ekiro ffe we twakulira ffe mu myaka gyaffe kyalinga kyakwejalabya okuba nemotoka nga kyabugagga nga bagagga bokka bebeera nemotoka naye ennaku zino kyetaago buli omu yeetaaga kuba nga bweweetaaga kompyuta ng'omuntu bwe yeetaaga kompyuta afunye omulimu Paulo bweoba tomanyi kompyuta kyalina ofuna omulimu oina kubanga omanyi kukozesa kompyuta ate ogyetaaga obeera ne kalaptop ko ne simu zino zetubeera nazo kati ziringa kompyuta namba so buli omu yeetaaga kompyuta kati nemotoka buli omu yeetaaga naye emotoka eyo nga ekisooka esobola okukufuukira ekyomugaso ennyo gy'oli naye ate esobola okukufuukira ekizibu gy'oli kubanga nga buli saawa obeera ogisasanyako sente obeera ogiteekako sente obeera okusinziira butya bwogirabirira naye kino waali badde okimanya nga tonnagula nga tonnabaggula nga tonnagula nti ngenda gisasanyizaako sente bwe ziti kyova laba abazungu balina engeri gye bakikolamu eyo ebungereza Mwa wanga gegewa ni chintu cheba ita terror technology. Osoka kumanya sente mekaze nasa sanyaku. Osoka kumanya banga chiri njaga lukule kubeira ni moro kini. Nina gula prado. Nina diagade jikumye banga chini miaka mukaga kumi kumi neviri. Katino tandiko ukubale ukuveri kukumi neviri. Wengene utukila kumiaka kumi neviri njakuba njisasa njizako sente meka. Titegeza. Nobala nogama na ye. Katichieta agiso gule moto keyo. Umayi wali waba naba ntuwaba gule muruka nga tebeta aga moto ka.
1: Folguna haba gule muruka na inga tabidi
0: jita. Inga singa sisi. Siye chieta agoche. Siye chisinga yu.
1: Gani uyo.
0: Ye?
1: Gani inga bantu chikache ya. Mwini mwini mwini mwini jieta aga wakwa mbeda muna ye vetu misiza.
0: Buli omu yeta aga moto ka. Na ye wali uo. Na ye ya tununa butunizimu. Alamu batunia butunizimu. Chole banayi mwipime mubale. Chichi, echisoke na dawe buze, mwelo kwa njetaka, nina jiko ze saachi. Kutuwa labana kusumero, ogena kutuwa labana kusumero, wache ugula Range Rover.
1: Wache ugula Range Rover,
0: Ogena kutuwa labana kusumero, gule moto kensamu samu, ene tuwa labana kusumero. Bariba meka.
1: Na tuchi ba nchimanyi.
0: Ugule basi, ogena kutuwa labana babiri, ugule mini basi.
1: Uwebali, chitufu.
0: Kakati, umanyi mchichi ogendo koze se moto kwa. Njaji sasa njizako sentimeka service. Buza kwa wandawa kubuli ente ye moto kakola service buwe. Mpira kwa yo nina mkwano kwa nge ya gule moto ka. Ya mchalo yo bambi tuwali tukola na ye. Nga avuga ama ze banga nga avuga kaprimoke. Buli yobu kade.
1: Mode nkade.
0: Mode nkade. Nga kavuge de banga na inga teka ina chiruwa dechona. Ni wajyo mwami umu na mugamba anti uchimanyi mama. Ninayo Land Cruiser njaji kuwa. Kukade kumi na butano na ye usasura woya galira mpa ye chitundu usasura woya galira mkade watu na atunda kamuluka kika kaprimo kade musangu na abu muwa na ataniko kufuga era ya jivu ganga muye na musanyufu ya jai na musanyufu
1: nunji
0: ndawa ndawa imutuka na imutuka jenguzi mkama hey webali waita we naku nya yalia parking ze waka netula ne mpira
1: Pena
0: kutula. Mpilo kumune kutula. Nga teguina mumuka. Katina ita makanika wa kujeko. Wabanda kujako. Nibamu kamute manti. Mama na yomu pila kunu. Tegugenda kuwangara. Wali guzemi pila. Mekuwa guatula nyu. Waliwe guatula. Kaneka tukebele nemi. Nibakuteka kone wavuga. Baga ndo kutuka wali nga mamu gamba. Mpila jonaje itaka kuchusa. Ena. Kaprimo, kari kama mitualo kumi na muna na buri mupira. No prado mitualo unkaga buri mupira.
1: Buri mupira mitualo unkaga.
0: Mitualo unkaga. Omuchala ngatatu ala loni.
1: Bambi.
0: Ngatafu na loni.
1: Kukula mupira jamoto.
0: Bukade buviri mwe mitualo ana. Bubate bunaba kugwawo avuzeeko emyezi mukaga nga yali apaking zenge mulu ketani ko kutonya bala be bitonya amugamba naema mulu kayonge evamu ebitonya bichebi bagende okkebera nti ah muzei pampu yetaga service mitwala atano ore mulu ka wefuka ekizibu efuki de dala kati liability omuzungu cha ita liability nga buli sawo bero jiteka omuchalo yamalirize mulu kaje parking ze Ya ino umukisa anti company jari yako lera ni muwe akamoto kakavitizi. Ni muwe kakavitizi. Nana niko kufuga kakavitizi. Na gamba wewe moto kasiji soba. Olabo ukugule moto kakubanga te wepimie. Chito chisingo kutuwa ali moto esente ku moto ka mafuta. Na ye uwale ilo mbade nisaba. Togereko kuchintuwe chokubiri.
1: Chintuwe chokubiri.
0: Chituwale mipira. Kumotoka. Echitwala sente. Echisasanya sente.
1: Kumoto.
0: Bwochiga ya alirira. Moroka yukulema.
1: Moroka yalirira.
0: Nadala abantu abaine moroka nyingi. Olaba nga mukwano. Mandela. Ezo company nini. Bwobo ina fleet. Bwotasuru wa mafuta. Mipira jeji kusula. Ejikulemesa. Business yo. Olimu tambuza wabintu, olimu tambuza wamba ya maguzi, uvuga Nairobi, Mombasa, Kampala. Jukira dre genda ke mpira abiri mwe biri abiri mwe na.
1: Mpira makumi abiri mwe na.
0: Ye.
1: Ye rodinga koko.
0: Jijitambuza.
1: Jijitambuza.
0: Jukira, nti otende mama futa. Na ye, Emoro keno kutambula, ichintuwe chiri wakati we moto kane kubo. namu abantu abali mu motoka bane emigugu guba mupira ekubo
1: chitufu
0: ekubo ekintu ekiri wakati we motoka ne kubo mupira mupira kuno bwe gubanga si mulungi ebintu ebiri mu motoka iyo byonna biba kubulabe
1: n'abantu
0: nga mwe muli so

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصيبي أنا من لجيك وميدك ومكتو. أقولك مم سبقت أن زميدا فلو FM إكلا إريو مونتو وابلي جو. هسي أنزين كلام ساكو. نشلام سينجي الدلا أكو باي تشتيبا. شتالونيو هبا فيدوم كم كتون دابا غمية نبانا في فجرو ده. إميو يجاوي هجرام زيسا. أنا كوزمويزي زيري مكاغا. Omwezi ago mukaga mwaka 2022 mukaga amatenda majivuga washiba Allah subhanahu wa ta'ala tumusinze tumusabe tumwegayirire Allah yananyiri buyinza kubuli nsonga iyo na nkwaniriza mu programu ebyenjigiriza bulirwa mukaga okuva sawa mwenda paka sawa 10 ndi nani omulonzi ampuliriza mbanga sinaba kumwanjula kiriza to omulonzi ampuliriza tusasireko banafe abakosebwa bantu balina ennaku abafiiriddwa kitalo kyenkana na bano abatalina we babeera buddamu nabo kyenkana bafaanaganako nga abafiiriddwa kibi nnyo naye tewali kyakkola Mukama Katonda abanyweze yamanyi buli kyemuyitamu Allah aba yakikuwandiikako so tubasabira nti mugume mbeere bulungi olunaku olwaleero ndi naani agenda kubanga kweyanjulira abeera waakola ki jjukira nti tuli mu programu ebyenjigiriza ssebo nsanyusa okukulaba
1: kale maama
0: buuza ku mulungi akuwuliriza
1: assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu
0: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu
1: nze Kimba Ssaalongo Isaac Abdallah Hassan deputy head teacher Maganjo Imeya Primary School
0: nsanyusa okukulabako Yes. Okay, omulonzi ampuliriza deputy umeya amasomero ga umeya
1: umeya
0: mpozi gabaga government
1: gabaga government
0: sembera sembeza ka katebe maso olonzi aha sembera muzindada okay tuline deputy tugenda kutunulira omulonzi ampuliriza enje uleriwa ayiriwa kati wa masomero ga private na masomero aga government Chigambibwa mbu mwe aba government standard amutindo abana kwe basomera gwoguli wansi okusingako amasomero agali private lwaki ensonga eri bwekyo ntubira nti mwe mwali sinze okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza kubanga muli ku payroll ya government mufuna akasente tekalungi nnyo baba we bikozesebwa naye ne twesanga nti ate mwe beba kuita kupampering ne mwesudira yo gwanagamba abana ne baba bakibogwe ho rwaki
1: ekitufu ddala amasomero ga government gakolera ddala okukira kaga private nengera bomanyi nti bodi wa mamba wana iye amasomero gaffe gakolera ddala bulungi na iye ekizibu kyetusanga omwana omugezi bamutwala private Hato owe kibugwe ne bamutuleetera hata abaana batandi batambula okuva ku village endala okudda ku ndala nga bakyusa kyusa ne weekandiriza ng'olusa abaana weekandiriza nga bababuusiza ebibiina ate n'abazadde baffe engeri gye bakitwala nti kya gavumenti teri kusasula ssente nabo betwala beesulyewo gwa naggamba ng'okugeza abaana bateekwa okulya ekyemisana ku masomero naye abaana baffe ogenda okwesanga nga basiiba njala omwana n'omugaana okuleeta ekitabo n'agaana edda ffe nze baŋŋambye nzije ku ssomero omwana asomera mu bigere ebyereere
0: kakati awotwogerera ssomero eryammwe erya gavumenti agaumeya
1: kati abaana baffe ne weekandiriza nga oluusi tebalya mmere oluusi neeka gyavudde wayabayaba ate oluusi n'omuzadde n'agamba omwana no kawummulireko mu ssomero lino erya gavumenti oluusi baba egamba kuwummulirawo bwomulizi naye nga omwana abadde consistent obulungi twekandiriza ng'omwana akoze bulungi era kyetwenyumirizaamu mu ssomero lyaffe erya Maganjo Umeya abaana baffe bagenda mu ssaamuyiga erya gavumenti naye bakolera ddala bulungi ddala ddala era n'omwana yasinga omwaka oguwedde kwe 6 omwana yava Maganjo Umeya
0: oyogedde wa 6 sinaba kuwulira bamwe ba primary eyo yonna tugenda kubanga tutuukayo ogenze nayogera nti abazadde babawa abaana abasenguka senguka be baba wa abana ate baba wa abana abana fumu bongo choka mandi mwete mwina abana be mutandisa kuva kunasa te kuva ku P1 upaka ne mugena na pomu P7
1: tubalina
0: ngabamwe
1: era abana abo bekseringa bulungi nyo nyo lokuba tubana omujjuzo nga muli munaba abetabisa tabisemu Empulungu sezo tezibula.
0: Njaka tutubulia kwa kuprogramu zina kubaba tugamanti ya masomero ga government. Tegasa sula school fees. Na yate tuwe sanga nga mwe masomero. Musa suzaya kasenta kukitu wagalu tegira. Ziba fees. Kabaka kulia. Budget yeyo yeyo yeyo. Sentezo uruwachi muzi sababa zade.
1: Sentezo. Ziba onga zisalibu wao abazade. Okugeza kati ngesomero la feri ya yumeya tulina abasomesa aba government na aba private okunoteka kone baseka nga basasulwa bazadde
0: ba maseka bote bali mu program ya government
1: tebaliko
0: nabana abasomesa abara lwachi muwandika bali private
1: habali
0: made manyiti government yeweleza abasomesa mu masomero gonaga ayo
1: Esomeo liya fediri mwa abana lukumi, mubitano, mukumi na batano.
0: La haula wala kuwata.
1: Na ye, abasomesa wali ku payroll, bali abasomesa kumi na mwenda. Gane head teacher kwa ali.
0: Mulina abana lukumi.
1: Lukumi.
0: Renda.
1: Lukumi, mubitano, mukumi na batano. Kati, abasomesa kumi na mwenda.
0: Kubana lukumi mubi tani.
1: Teba sobola.
0: Mulino kuhayari ingayo.
1: Tulino kuhayari ingayo. Katisa wene wenjo gerida. Basomesa wali kuperolu wali kumina muenda. Nyinga atesomeo liya pedikola IPLE. Tulino kuleta mba maseka. Maseka wali kumi.
0: Kati kekasente kano kemusa baba zade.
1: Kekasente akaba mba zade. Nekakula nebieta ya gaibidala. Ngo kugula amazi.
0: Masomero. Temulina mazi.
1: Tetulina mazi.
0: Maganja umeya.
1: Maganja umeya. Tugula chimoto kwa nchileta mazi. Kwetu funaudhu. Kwetu kola. Evi ntupio na. Weka andi zanga. Mbuli weeks bidi. Chimoto kwa nchileta mazi. Omotuwaru.
0: Government ina ndeka teka ya masomero ge tuwala. Ukulaba angabulichimu esomerero litukanye na omote.

0: Okutandi kila kumbudu za chibunga Kampala. Na wikanyumiru kazi yuna. Okufa kunsonga ze guanga sema songa. Okutu kila dala kumbuza nyogwa manyovu. Na mutiko wikuwa fudembe. Uwa wakati. Dali kiti ya umusano ugwe mimura. Ngori weka. Mochibinja. Uwa mwenawa mungi guanga. Nga wiva soburi zako. Uwa ngo timi ya bukofu. Kubikenda maso mguanga. Amaso kafeti gibaka. Radio yo tesidika. Radio yo terimba. Ilati linza nsonga yona. Ebe kudum guanga, chikumusa vukatunyeze mwenda. Pal FM, ekula ry'omuntu wa bulijjo.
1: Okay, kuchikumusa vukatunyeze mwenda. Pal of Africa Radio. Lebaru amkaga, saa kumpaka saa kunimeza kaongezi program Reloaded. Omuli za Reloaded. Get life and kiria. Ngabuli jo. Pembe kafenye ni diarabus asta kasta ulida umanya. Ok, tuangala buhu za kumena kuangali ya mitunde vijia ule mitunde kaweise saidi zawe kawala saidi zawe na mungona abali wansuali mchuhunya makerele mchukoni mchuko mchukuma au saidi zawe mchusenyu wansi wabuana wana. Agara Band is alive and kiria. It's a Saturday. Mukago go mukaga. Bira bira mukaga. 666. Atunyumbiza nke namba ya rukaga ngaka mukaga julirako.
2: Najulirako. Najulirako.
1: Yare tigeza.
2: Esi ye namba ya balusima ya Illuminati.
1: Zizulira ngarukaga ngaka mukaga.
2: Ye namba ya Illuminati.
1: Eh. Illuminati yane.
2: Why? Eh? Ange sivi manyi nyo. Just simply anti number ya Illuminati.
1: Guza kubantu.
2: Hawa uliza wapal FM usibi. Mutia mgama mutia kansubi. Le muli bulunji. Lukwago gift one. Ochimanyi chino. Enchima lele samba. Esamba mamba.
1: Mamba.
2: Ayo jino wangambo uli wanchima.
1: Koze mamba yevira mazi.
2: Nante mamba ziri bili. Wawe mamba gabunga. Simani kakoboza.
1: Kataluwasa.
2: Katilerong kakoboza esamba.
1: Kato subira chi. Venga kuzo mkuboza nga itawo. Hey, yabe nchima sifu tulivu.
2: Nchima fabari wali
1: yedi. Netu nchima amani.
2: Nchite gede.
1: Na kachutu lewisi yedi yontimba mula angira.
2: Ye, ate nchima nuba mula angira.
1: Ye wafu.
2: Evin, ye.
1: Gomani jemba.
2: Ate mani.
1: Zemba mula angira ye wafu. So kazuwe, katipu nchima eno mkola chi.
2: Nchima tuliva jajaba abu ganda.
1: Nila na matemuba batono.
2: Chachike chitafu kamira maso gaka baka.
1: Wakasa.
2: Abenchi machi bafu kamilila kabaka. Tuliba jajja ba Buganda.
1: Kare wabu ina mpise za manye no fu kamila. Mm-hmm. Chibi. Wabu ina ufu ingedele.
2: Si chibi. Na ye mubu wangwa. Enchima. Owe enchima tafu kamila. Mumaso ga kabaka. Kwa tuliba jajja ba Buganda.
1: Abasa kandepo na beyala.
2: Beyala. Nefe tuliba jajja ba Buganda.
1: Ye manya.
2: Atenge enchima chikopa ya kachitu wa imundi. Emeka.
1: Esatu.
2: Kakoba uza? Tishituwa langako.
1: Iringa. Ini hase ni wakachitu wa lena.
2: Chisembie chasuka.
1: Kucho manye inabina. Kwa manye wakachitu wa ebrundeji.
2: Ena.
1: Ena.
2: Kali.
1: Kati yao. Tote singaka uko nchima. Tote
2: singaka
1: uko nchima. Nere uchituwa ala. Tuwa kasa ebrundeji bierere. Batamale. Balukwago. Sibebo.
2: Basali yonge la yo.
1: Basali. Basali. Basemudu.
2: Bakafero.
1: Bakafero. Ni mba manye.
2: Eish.
1: Mba tege.
2: Dada uwachika.
1: Zeni mwana wa munda. Mwana wa munda wa kubanti. Mbogo inenge jajana yetu ingri da wete.
2: Kati uliwa ya kagina mumbogo.
1: Nenda yoko. Nenzi ndi wanchima.
2: Kati.
1: Nenda yoko. Maina baba ntunabo. Kari tuwa gara baiza izinobaga nisevi nijuwe na. Pira genda maso walimu wangurukuku. Mwisha alizilu zilu.

0: Okay. Wanga ligi enda maso. Saja agenda fanga tuimbi daka imba. Iba kamuiba ke Uganda songa mbere. Simanyi maji mutambulira. Sibuli omwaka aba ne simanyi. Street bogira chimbozi chiri ma yaba na boda boda pro linya boda boda za
1: baba ne mbozi
0: za zivu ntambula ku bodo ko bana aba ne mbozi oba kashu atandika no nga asaga wai tinga nze bintero ku ambara se no weekend ba kula
1: baba ta
0: mukuri ko mpira kala tangi ndo uli ata
1: mukuri ko mpira
0: akunyumiza na ko etoroza
1: bali wiki yona ne bade ya kapira
0: weekend
1: eno wiki yona
0: anga bogira ku mpira
1: bade ya mpira
0: asene jabyo
1: Ngabamu baka babafiru wa senti, hanti bali basu uvila. Singa sini wangu labu eti, chigendo kubele.
0: Ine wa kilize. Hanti pia bizibia musanga. Te mwagara tuwa gira, alete mwagara mwanga mufiru.
1: Bafiru wa senti. Bafiru wa senti.
0: Alezi chafa.
1: Bali basu uvila wa senti, ya wadwagi nakumalu okula bompira, sini wangu le.
0: Batunde.
1: Batunde. Ne mama. Hanti wampiru wa rali okugwa, vyo munga daka kuwebaka.
0: Kane jizibu chavo chiraba. Ate bajuki dabo kende. Wali basa nyuka. Ngabaka tukuba. Never do you we had to make money. Baby, Gabriel Mabba nature on the
1: chief. Hang up and be John Peter.
0: Hey, travail.
1: Mpira kwatu wale sawa nya.
0: Gimani gaba ntu wako. Mpira kwatu wale sawa imu.
1: Sawa imu ne
0: uwa sawa. Izo
1: satu. Nya. Mpaka saa nga tanu. Kukwari mpira banange.
0: Sibi angu. Taka utumira kumwe na haba vugi vigari mchibuka. Otunda nanansi, otunda mwogo.
1: Na hema charimu haba tunda.
0: Baba hii bili benaiti babu damu.
1: Mwebali na hivu nina kubaba yola. Bwana kubaya ulaba anabo.
0: Bale abagezi mpola mpola. Bayiya. Ngabo bimanyira munange. Ndio njugira kona ababoda nimga wano wanga nga mabya kuyiya. So kali bayiya bya kubaza. Ya kubaza. Ni wana witiroza batu agalawo. Kule mirawo.
1: Mino nga. Oi nakule mirawo noga wano sivawo.
0: Bwana mu. Ensi ya kule mirako.
1: Ya kule mirako.
0: Kwa ugiza na ujivira kumuna. Orana wasoko wagana.
1: Bagana bachali wagamba. Tetuvao.
0: Tuvachuka fawaka jatuvio. Tidio kule mirako. Kule mbele tambula monsi.
1: Siri yangu.
0: Kale. Kuzira msafta mina kumisa kumeda 00. Otuwe chibuzi wuzi chiri yeyo. Ngatui tamuka nyumiro kafekano.
2: Kusembele winyiri wori. Utubuza ko. Tuwa kumawuride. Chichachi fudeyo.
3: Beyazo mkisagono sevu. Sebo mwami na musamizi, haitirizo muzego kubira nga awe mula kutiaru, awe mula kufawa kufinyiba zaba rongo.
2: Musese ture, gakuwe ko, tumuli leko, mwuri lichanga niyo, bivande bika.
3: Mwabe!
4: Siyanjole, nikare kukono kula bata abatu, wanda abatu wabula kutiaru kuno ya abatu kaza, nalamu umulabe uwe.
2: Mbiyari bitia. Urunoku mkutambuli duruta, chetu kore duwa. Namuri na manana manje, wori wenyini karo kukalo. Oh, wano mo program, umuri disa, karo kukalo, tukubile ko.
5: Tia mantu ino vizibwechi wamba vana, kawala kange baka wamba.
0: Boze mchibo ina kuchalo, wache ya wano biuli de, mwana bamu wamba, wechu wakulechi. Antabali ya wakula mwanimugu kusika panu mwibali nyo. Ani katiaze kubira atano.
1: Bubiri. Nusu bitano.
0: Kamu.
1: Kabiri mwatano.
0: Yeha, bubiri.
1: Iya, watano luchariyo.
0: Kamu kabiri atano. Antu wakua bubiri nusu bitano. Zegoe kanani.
1: Kamu manja gala kukamu.
0: Anti kikibira atano.
1: Mkwana kakamu baka guza nusu evi. Bisatu.
0: Ante kamusika gula angako.
1: Kajanti wa mganti njaka.
0: Yeha mwana tikaye bitano ngansu bila angabu na.
1: Mama.
0: Ngabu
1: nika nacho obu nini.
0: Nenga achila bikono mwana. Kati chona chiva kubwavu mani bobo ina mukusente tobala kati zina kulanga wa biling bra 10
1: bora waina mwe chebita
0: ngula wa 5 jukira bo dawaka eru mumpulira njagala pan ngamba aka ngule pan namwe bitano byange nibyo kyo mwana ampa bobili kati ngari jisi
1: musagi wa imirango linda balance
0: sagara kaya na era wale haba tugabana nendoza awewe sidwa nina pangende niko upeninga nga wakoze ichi nangu mieo katinezi ya mune ngezi sechi mchichi munga mama uwali enteka ye bitano
1: ogeno kula ngeleze
0: sinu nivangu wa nina tuka kane nga mani singa ichuse
1: akapani kabeyi amemu antigali nya Neo, omeni kino katibako la pani no wagundi, wamevu gama toke.
0: Hey.
1: Antika chetoke liya beyi.
0: Neti susi.
1: Katibobo subirachi.
0: Kwa zila this subira to be on that level.
1: Mm.
0: Eda wangana nusu lukumi.
1: Angu kina
0: kukula. No kula pani webi, kwa zijukila baba langa botano, nusu atano.
1: Baba langa pana?
0: Nusu atano. Secho?
1: Buna nusu chukumi.
0: Mm-mm. Bifu kumini vya mwibie Kampala. Ewa fengane kumbabu kuwa. Shingi, hey.
1: Kwa kusati meka?
0: Nusu atano.
1: Niyako pani kumi?
0: Hey.
1: Bile. Yaleke yali asika ino lusukuru.
0: Bile, na bile, sato bile
1: etano. Yali lusukuru wani zingaru nene.
0: Enati tuweli mide wafe.
1: Chitu.
0: Kanungo sika panu, mtakuwa nusu. Panu wa bibili, obo wa chukumi. Ogenda alino kula kumina nasu gwevi. Gwevi. Ebi ya dana. Obo ya mlegu tambula. For sure. Dama zimu.
1: Ne, datu wali angabu pani buna.
0: Nusu chukumi.
1: Pani nya nusu chukumi.
0: Au kati ngabili nyeri nye mundi. Sibi mani.
1: Ngabu pani bubili nusu wago. Atani. Zetani so kutegi nga pani ya gulezo. Na yeni poze ye. Wamu mchale wala.
0: Kati chukumeza.
1: Ngaba mzinga mbula gala. Ngaba unyaka wo.
0: Eshige zero kuna gula nga supermarket. Walu chilechi supermarket baati kuzanga meka. Bibili kamuka bibili.
1: Pani wa supermarket ya kajajuna. Wawu
0: alukumi. Kati chitegeza ye wangumi talo. Kati Bosa kukuza kanyo suvija atano.
1: Jona, eh? Pani wa msupermarket ya kajia. Eda te wali wopane msupermarket. Pani wa kajia bata niko mkola kati msupermarket. Neka pani kwa msupermarket karu kumi.
0: Nesee.
1: Karu kumi.
0: Nesee ilagawa. Pupani mpani mpani. Teni sete ya lene miye konge ya.
1: Waki, waleo suvila pani meka mnusuzo vitano.
0: Atili sivya, buna.
1: Mm-hmm. Mkwani.
0: Aha, nenu nuse njire ya stilu. Ndimu kula kwa wavu,
1: mm-hmm.
0: Nengenda kwa sumbosa, kwenye ndude mkula kwa sumbosa, kwa za kumibili za talo, kumibili. Mm. Katukolo, nengu hata nusuru kumiru wangu nengu lachi.
1: No, kula. Bakwa sumbosa meka. Nya.
0: Sato. Alengu mchala ndaganti, lwa kubamu manyi, nina ayelika kuni, minanga mlango ujiwe nkukuza.
1: So, kule kiali aga kuwa pani bili.
0: Sumbusa bidi.
1: Mune wa sumbusa bidi.
0: Koro ya mpezi. Nenga po ingana chibwe buti.
1: Bwe buti. Nusu zoro kumirugenda. Obulia katofu matidine na mu. Yama ikati nenu suru kumitele mchali senti.
0: Atikati zichali.
1: Temchali. Ahu Uganda wutu usi.
0: Nenga atemi vyo gira mpola. Kwanga wutu kwa answe nule vizimbe visi tukabudu naku.
1: Oshite gira.
0: Katofu. Atengi
1: wa vizimbila mugundi. Chovola waga amba kabila mchisenge cho.
0: Eee, wavu ulu mchisenge cho.
1: Toka habila waliba
0: nini. Sibu liomuti mwavu. Kwa wabu ulu uza ntipa wafu. Abantubai na senti.
1: Abantubai na senti.
0: Abantubai na senti. Mbade wase. Manjizi mbade nduwa uluge na mchibu geyo.
1: Hmm.
0: Narisi manji hamu. Pulila wa yombesa hamu kuzima kumwala. Ibiya dada.
1: Ha! Msaji asitu derizimbe. Yadisi tuya mbanga mpao wikaga.
0: Nze. Bulijon pulia ba yombesa hamu. Hamu ya tuwalo mwala. Hamu ya tuwalo mwala. Kani gasiwaji. Gasiwaji mwala chiku ya kona chi.
1: Kwa ya tuwalo.
0: Gasiwaji mwala kwa ya tuwalo. Kati juusi na genze tuka wawo. Ntuka kumwala. Nimbu uza vile vizimi. Nila ngamba. Nila ngamba muna ngo ya hamu. Ichizibe cha hamu chine choku mwala saa chile kao. Wano central. Wano banka chidi yao. Sentinari wanakuziti wajita wati. Wano gunda hao.

0: tuetaga functional fees mitwala atano ati ne school fees batusalidde kuno batwa basale ize mitwalo atano okulaba nti Laila agenda kusoma ya girls ensangi era utuna batu mutuusiza Bidin Rahman twagala mujja kuba muulira mu show yaffe eddako obene ddako muulire ebyaliyo nga Laila atuuse ku ssomero ya Sumaya High School naye ng'obusobozi buvudde wuwo tusaba Allah subhanahu wataala abamalire abeeko nammwe byabamalira mu mbeera y'ekyo kye muwaddeyo.
1: Umma Muslim Comfortability Foundation kibiina kinnakyewa ekyewaddeyo okutumbula eddembe ly'okusinza nga kiyita mu kufaayo eri oyo yenna aba asazeewo okudda mu nzikiriza y'ekisiraamu okulaba ng'atambula bulungi obutayisibwamu maaso obutasosolwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu. Omka Foundation, giving a hand for a smile.
2: Kano ke kaseera kukutuusaako programu yo omunaala
3: omunaala
2: mugenda okuyigira ebintu bingi ebikwatagana n'okwekulaakulanya eddiini y'obuyisiraamu ebyafaayo by'obuyisiraamu n'ebintu ebirala bingi.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallama wabaraka ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du. Abatuuliriza abalungi abali yonna gye musinzira okutuwuliriza nsaba mukkirize tubalamuseeko n'ekiramuso ekisinga okubeera eky'omuwendo era ekyo kitiibwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tukomyawo gye muli ne puroguraamu yaffe omunaala nga bulijjo ogukulengeze ewala kubikwatagana n'enzikiriza. Osaana omanye atuwuliriza ali eyo nti enzikiriza entuufu ezimbiddwa okutegeera n'okumanya Omutonzi eyakutonda n'obubaka bwe yassa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe bulamu bw'omwoyo. Omwoyo gw'omuntu tegusobola kubeera mulamu ne nnyini gwo tasobola kubeera mulamu newankubadde ng'atambula ebbanga lyamala nga tategedde Katonda we yamutonda n'obubaka bwe yassa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olwekyo puroguraamu eno erwanirira eruubirira okukkaatiriza omulamwa omunene ogw'enzikiriza nga n'enzikiriza entuufu bwe bulamu bw'omwoyo. Abantu bangi mu nsi muno amagezi gaabwe n'ebirowoozo byabwe n'entegeera yaabwe biyayaanira kumanya na kutegeera nsi eno nga Allah bw'agamba mu Qur'aani ekitiibwa walakinna akthara nnaasi la ya'lamuun naye abantu abasinga obungi tebamanyi kye bateekeddwa kumanya. Ya'lamuuna dhaahira min alhayaati dduniya bamanyi ebyensi okumanya okulaza ewala wahum anil aakhirati hum ghaafiluun naye ng'ebikwata ku kusisinkana Katonda waabwe ebikwata ku lunaku lw'enkomerero bagayaavu. Osinga n'abantu mu mmanya gye bamanyiimu ensi eno nga omuntu okumanya zaabu omulamu n'atali mulamu tekimwetaagisa kumala kumutunulako wabula asobola okukozesa engalo n'akebeera n'amanya omutuufu n'atali. Osinga n'omuntu ng'asobola okukozesa engalo nga tatunuddeeyo n'amanya nti gino giri emitwalo etaano gino giri ebiri okusinziira ku bukenkufu abantu bwe balina kubikwatagana obulamu bw'ensi eno. Abantu abantu abagayaavu abeerabira okusinkana Katonda waabwe abalowooza nti mu nsi bayitamu nga bikoma ku nsi tosaana gwa mpuliriza omusiraamu kubeera nga bo Allah yakugaana nagati wala takuunu kalladhina nasallah tembera ngaba bera bira Allah subhanahu wa ta'ala atiba kumusinkana fa ansahum anfusahum nabera bizeme yo jabo entijirino bwetafa iliyo kumumanya nokwetekera tekero kumusinkana ulaika humul fasiqun awe bantu abasuso bononefu abera bira ntiyo kusinkana katonda abate kama gezi gabe nebirozo ya ebyo na kubulambuno obwekiseere kitono obwekiyita mu lujja ne bawangaala mu nsi nga tubabuulira bya Katonda bawangaala mu nsi nga tubawulira byanzikiriza okutuusa lwe baakomekkereza nga bazikiridde olw'okwerabira eyabatonda n'okwerabira ensonga eyabatekesa mu nsi n'okwerabira nti eriyokusinkana eyabatonda take example lizali ewena qad wallati dunya mudbiratan bulirucha ensi etukuba amabega nga egenda kunkomerero wal akhiratu asra'at muqbilatan nga nenkomerere jaje tuli bulironaku bucha nebuziba naye manyampuliriza tensi nga bwerina abantu bayo abajikulembeza nenkomerero erina abantu bayo abajikulembeza abafayo okulaba nti banoonya okutegeera eyabatonda banoonya okuteekerateekera ekkubo banoonya okuteekerateekera olugendo lw'okusinkana eyabatonda buli kiseera batema amakubo buli kiseera beera mu bantu abo tobeera mu bantu abalina abalina okutegeera okufunda n'amagezi amafunda agakomekeddwa ku bulamu bw'ensi eno n'ebyokwewunda byayo ampuliriza omulungi agobera pulogulaamu eno ekitiibwa twasalawo mu pulogulaamu eno okutambula n'ekitabo ekirimu ebibuuzo kikumi mi'atu su'alin wa jawab ebuuzo kikumi n'ennyanukula yaabyo fi aqidati tawhid ekyawandiikibwa oba ekyakuŋŋaanyizibwa nekiteekebwateekebwa Abdullah Aziz bin Muhammad Sha'lan yakuŋŋaanya ebigambo by'abamanyi ab'enjawulo mu bitabo eby'enjawulo ku nsonga z'enzikiriza n'abiteeka mu kitabo ekyo nga bwe twogerera tuli ku kibuuzo eky'ekkumi n'essatu tukyagenda nakyo mu maaso ekibuuzo ekyo kigamba nti ma maana shahadati anna muhammad rasulullah ti omuntu bw'agamba nti muhammad rasulullah biki ebimuvunaanyizibwako okubeera ng'atuukiriza ng'emakulu gaakyo muhammad rasulullah kitegeeza ki omuntu bw'agamba nti muhammad rasulullah biki ebimuvunaanyizibwako

0: nga kiri ku lwazi ku mayinja naye nga abalunzi abaliko ab'ente baatwalanga ku kidiba ekyo ne banywerako naye nga kyewuunyisa n'olwaliro nkyakyewuunya lwaki ku lwazi kwaliko ekidiba obwo n'obuyinza bwa Allah olaga nti Katonda w'amaanyi kubanga ku lwazi oteekako ekidiba ng'amazzi gayina we gava nga Mungu yagamanyi we gava naye ng'ekidiba tekikalira ekyokubiri kye nalabako nga tukyalira tukyalinyayo waggulu waliwo omusajja dokita yali akolera Mulago ndoozabaatayakawo eddwaliro eri Mulago obayitanga Micho Micho yajjanga buli lwakutaano olweggulu okulinnya waggulu ne n'agenda abeerayo n'alambulayo buli lwakutaano okutuusa Mungu lye yamuggya mu nsi muno naye nga buli lwakutaano agendayo olweggulu saamanya lwaki yagendangayo ate nange nga sisobola kumubuuza lwaki ogenda ku lusozi naggulu ekyo nakyo nakiraba ekyokubiri nakiraba ekyokusatu nakiraba kwaliko omweso oguli ku mayinja omweso ogwo gulimu empiki ate nga tewali azitoolamu naye nga guli ku mayinja emyaso nga bwe gibeera bagimwemunyumiso nga byonna byonna ku ebiri bikwata ng'omweso bwe gwanfaananye kwaliko n'omutugunda omutugunda guli wa kumpi nnyo n'olwazi olwo lwembagambye olwalimu n'ekidiba ky'amazzi ekyo kyalimu nga n'omu toyinza kutegeera amagezi go gategeeza nti buli kyosimba kyonna kibeera mu ttaka naye ku lwazi kuno omutugunda ogutayinza kukala gutona gwabeera gutya tigwabeerawo ku lwa buyinza bwani wa Allah Mungu n'alaga ekyo ebyo nno ebimu ku byo byatuuka okwewuunyisa buli muntu yalinnyanga waggulu eyo era kyafuuka ekyobulamuzi abantu bajjanga okuva yonna gye bava n'abajjanga okusoma okujja okulamula ebiri waggulu wannaggulu basangako emyeso basangako ebidiba ne basangako omutugunda ebirala naye kati simanyi bulungi oba nekaakati okutuusa leero nga bikyaliko naye nga abantu abaali wadda muto bwaffe tetwabuuza lwaki omutugunda guno weguli tetwakibuuza tagusanga weguli naye nga gulinga oguli mu ttaka naye nga guli ku lwazi bizi rahmani yamanyi bwe gwalyanga
1: kukyaliyo
0: kiramanyi bulungi kati sikyalinnyayo naye nga nkyekyewuunya omuzungu oyo miki engeri gyagendanga buli lwakutaano olweggulo ogenda ku kasozi ako naggulu ng'agendayo n'embwaze n'amalayo akaseera n'akomawo n'addayo naye buli lwakutaano tusa Mungu yamujjulula oba yaddayo waabwe oba yafa bufi wallahu alamu akala
1: akenkiza kanaggulu
0: akennaggulu emmere yaliko naye ate nga kuliko olwazi ekuttaka balikuŋŋaanya bukuŋŋaanya basobola okuteekamu omuti gwa muwogo muwogo n'avaamu nga muwogo nakyo nakyewuunyanga okulaba nga ettaka mwebasimba muwogo mwebasimba lumonde naye okubeera nga ttaka eryo Mungu yalikola nga ate lyalwazi ate nelivaamu n'emmere kyo kyali kikulu nnyo ku lusozi enaggulu akasembayo ku naggulu kaali buli nnaku abagavumenti y'abazungu buli myezi mukaaga bajjanga okulamula obunaala bwe baateekangawo simanyi kye bwali bulaga naye nga buli kasozi konna bakateekako obunaala oba baali balambyeko ky oba kimanyi bulungi naye kati olwaleero byonna sirowooza nti bikyaliyo kati olabako mayumba ndabakoolabako ki mayumba nozo
1: n'obusogegatuledde
0: entende waliwo wenengera oluusi nga wengerageranya nti awaali nenengerawo ennyumba naye bagamba nti waliwo omwami bayimuta ddungu alina petro stesi yawandegeyaawo nti ennyumba eyo yagizimbawo